0: na kabiri ni bice bitatu nijana na kabiri ni bice bitanu Kigali is number one hit music station. Igikombe cy'isi kiraburi iminsi mike ngo gitangire.
1: Cyamuri mwaka?
0: Igikombe cy'isi. Baruri iminsi 28 bugo 88 bikazaho.
1: Shakira na Bana Boy niyo mavu bakoze indirimbo.
0: Cyane. Kazabira mu bihugu bitatu. Leta z'umwe za America, Mexico ndetse na Canada.
1: Okay.
0: Ikibazo gihari rero kugeza ubu. Nubushyuhi.
1: Nase kukiba igikombe kirabera mu bihugu bitatu.
0: Yego.
1: That's too much.
0: Barashaka kugira ngo
1: zano amo.
0: Barashaka kugira ngo nyine ba having fun buriye kurushaho. Igikombe cy'isi burayi bari business ya danje.
1: Wenda byumva ariko se ubwo abantu bazajya batega bahindurana.
0: Yego. Cyane uziko cyabire muri Qatar abantu bagaturuka imihanda yose bakajya muri Qatar.
1: Ariko hari ahantu hamwe.
0: Ariko nubundi nayo kubera ukuntu ubusanga hameze ubusanga ntago ari nk'aha mu Rwanda usanga mu kintu wabereye uhuye mugafata imodoka. Ubusanga hari aho bishoboka ko mufata n'amabisi. Wowe ureba ikipe y'igihugu cyawe aho izakinira imikino myinshi kuvuga uti twe tuzajya muri Mexico. N'ikipe yacu izabiri. Kandi Mexico nubundi na Amerika biregeranye nta kibazo. Abantu basanzwe bagenda. Rero ikibazo rero gihari ni ikibazo cy'ubushyuhe buzabuhari. Muri hejuru cyane. Ku buryo ubu ngubu hari ingamba zatangiye gufatwa kugira ngo icyo kibazo cy'ubushye nibura basi bazakigabanye aho ngo muri gice cy'umukino ngo bazajya bashyiramo iminota 3 yo kugira ngo abakinnyi banywe amazi. Anashyizeho uburyo bw'ubutabazi bw'ibanze igihe hagaragaye ikibazo cyihariye cy'ubushyuhe ku muntu wari we wese. Hanyuma ibikorwa remezo by'umwihariko stade bishyirwamo ibikoresho bigabanya ubushyuhe yaba mu myanya y'abafana cyangwa y'abakinnyi. Kizatangira tariki 11 z'ukwezi kwa gatandatu kirangira 19 Nyakanga ubwo ngubwo birabaka gatandatu
1: ubwo abagabo ntuzongera kubabona nako mbivuga ngaho wari ubona ari mfite nako ntibazongera kubabona abagore muwe mwiteguye ubwo ntimuzongera kubona abagabo banyu
0: bazanye bavuga ko bagiye mu gikombe cy'isi shaka koze nanjye natangiye kubiteguza uwanjye kabisa hakiri kare nzajya kureba igikombe cy'isi. Pen hari imikino izajya iba mu ijoro uzajya unyihanganira n'uzajya ubona ntinze kugera aha kuko urumva amasaha yari ntabwo ameze nk'ayaha
1: nta kibazo hano dufite televiziyo ujye uzurebera hano
0: ntawe nyumvira
1: yego.

0: uhamagara kuri 0788 1023 hanyuma umbwire ninde ushaka ko dukorera surprise, ko ushaka gusanga ari umubyeyi wawe ushaka gushimira ko yabaye umubyeyi mwiza, yakubaye hafi, ibintu muziranyeho n'umubyeyi wawe ku buryo umubwire uti mama, papa cyangwa n'undi mubyeyi wakureze, ndashima ndagushimira ko wambereye umubyeyi mwiza, wakoze ibindi binibe. Ushobora gusanga ari inshuti yakubaye hafi no muri bya bihe bigoye, ariko ikakomeza kukuba hafi. Ushobora gusanga ari umuvandimwe wawe, umuntu mwakoranye cyangwa mukorana, umukunzi, umuntu wagize anniversaire, umva uwo ari we wese wembwira mitembe gufasha amakakanya. Allo Kiss FM. Allo. Okay, uyu nguyu ashobora kuba atamenye ko twamwakiriye agahita yigendera. Uramamagara, reka mwibutse nimero hanyuma nze twakira umuntu wacu wa mbere kuri 0788 1038 1023. Niwe umpamagara. Kiss FM. Allo. Oui.
1: Waramutse neza twane?
0: Waramutse neza, umeze neza?
1: Meze neza.
0: None se uritwa ndi, urifuza ko dugufasha gutungura nzi?
1: Kane ritari. Shaka gutunga umukunzi. Mahita nijya na Rebeka.
0: Urashaka ko tumubwira iki?
1: Mubwire ko mukunda cyane. Ntazigera muhemukira. Byose tuzabana.
0: Nibyo gusa?
1: Ego.
0: Ese umbwiye buriya nka Rebeka ni umuntu umeze gute?
1: Umuntu umeze neza, atuje, agira umutima mwiza.
0: Ikintu wamukundiye ni iki? Nk'ibintu nka bitatu basi wamukundiye?
1: Namukundiye amarangamutima yo yigirira. Kandi akabagwa neza.
0: Yego.
1: Akunda gusabana cyane.
0: Okay, uyu munsi urifuza ko tumubwira icyo umwanya ni wawe? Uyu mwanya ni wawe aka kanya? Message wifuza ko tumugezaho ni iyi?
1: Ego. Rebeka, ndagukunda cyane kurusha uko ubitekereza. Wafashe umwanya kuri Kiss FM kugira ngo utungure, ubimenye ko ngukunda cyane. Ibi byose turi kumwe kandi sinzigera nkwemukira.
0: Nibyo?
1: Ego.
0: Sawa sawa, buretse gato uduhe nimero ye hanyuma tuze kugutumikira. 102.3K.